0: Every moment sweeter.
1: Yamweleza wandi. Malume wandi. Fishu mule chitana shukuru kuchimuti cha mango.
2: Tuleswa mango yove. Nariye wa shukuru kuchi wali papabukuru.
1: Imwe. Ala wa shukuru na abakula. Awa kutibale nina kuchimuti cha mango.
3: Wisaka manamu shukuru wandi. Umwina mwabe ala nchikata. Nalimwebo kuti ufiro lele fya kuli fya pisana pisana umwa bama new talent. Pakuti wapapo umwa nuwa kosa. Kabili uwabumi busuma. Mona, nde churukila panshi.
1: Yee, shikulu. Kwena na papa. Efya mule churuka kuchimuti. Nubu kalamba bwenu.
3: Nipa mulandu wakutiba mayo. Vale lele fya kuli fingi. Umwa bama new talent. Elo nalimwifumori yako. Echa lingo kutimbo wako sange mbo.
1: Usha ya midhile, tayari yako sana nguyadi wino.
3: Awe, fiakula fimo fine futu kushapono pafamu mumushi wesu chila bushiku. Ifiringa amani, imbalala, ifitualo, yano na imisalu.
1: Nomba ni nsakamana, mechakuti ndeli ya fionsefi. Mwana kutale kulo mkulu sana, ichingaleta mafia mwishita ya kupapa.
3: Awe, tawaka kwate. Walo kukulu bale liefifia kulia tabako ita mafia. Bale fia wako saa. Aba na aba abumi. Poka, tampoku liyo yumango.
1: Natasha shukulu. Ushama kukulua ndetela kona wa mango wambichi la bushiku.
2: Kakuletela koyembi pakuti shukulu waka lekeo kunina kufimuti.
3: Pakukwata umana uwako saa. Kabiri uwa abumi. Na mayo lipavukulu afuira le liefia kulia fia pusana pusana umu abama nutrienti chila bushiku.
4: Imbila, aba chimiletela niba Minister of Health, ukubwa mbela pamo na ba Development Media International. Mwaise ni mwendume na mwenka shinandi. Ingileni. Na ala mwafuidi shashani.
1: Vanasi. Ina nalie baba lume bandyu kuti mwanjebera okula lyefya kulyefya msango alekana. Pali ino nstand pabukulu.
4: Icho chachini.
2: Kwena nalie verya bakashibande. Okuti twakula apo senda la meshingi ukushitefya kulya. Kabiri nshatemenwe pali uyu mulandu.
4: Ukukwanisha ifya kulya umwaba umulyonse tamufuire okuposenda la meshingi bandume.
2: Bushichishinga.
4: Awa kashibenu balefu haike fya kulie fya pisana pisana ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo, ero ne misalu ukutibabi awa kosa mwushita balipabukulu. Kutimu akwanisha fionse finga chakwe batina mkwataka gala deni panganda, ukusunge nkoko, kabirino kushita fimo kumaliketi.
2: Aha, icho cha mfuika wino kutina akwanisha. Wakashivandi natie panga wajeti ingati wafika panganda.
1: Natasha walume bandi.
2: Hello, Natasha wanasi pakunondolo ele fifyonse.
4: Natasha bandume, ibukishe nilionse okuti, mulimuli uyu mulimo wonse. Ukukwata omwana wa bumi kabiri wakosa, na mayo pabukulu afuire okulya ifyakulya ifyalekana lekana umwaba ama nutrient chila mushiku.

Jesus. Lagbara je Jesus lo Olorun alagbara. Adupa dupa lara yin logun lori omo yin David Adeleke. Mo dupa Olorun alaye nibi ti e ba mi ran lowo de. Olu Olorun alagbara, Oluwo ma seun ni oruko ti Jesus baba wa gbope wa. Nje bo se se rere ninu aye, Oluwa tun ko je ko ma se rere si. Nje bo se ran gbogbo eniyan lowo ati omode atagba ni okunrin obirin omode ni lo ran lowo. Olu Olorun alaye ti o ma ba mi ran lowo.

0: Ayiseni mwendume na mwenkashi nandi. Ingileni. Nala mwafuidi shashani.
1: Vanasi. Ina naliye baba lume bandyo kuti mwanjebera okula lyefya kulyefya msango alekana lekana. Pali ino nshitandi pabukulu.
0: Icho chachini.
2: Kwena naliyewe lyaba kashibandi. Ukuti twakula apo sendala meshingi ukushitefya kulya. Kabiri nshatemenwe pali uyu mulandu.
0: Ukukwanisha ifya kulya umwaba umulyonse tamufuire kupose ndala meshingi bandume.
2: Ushichishinga?
0: Abakashibenu balefu haike fya kulya fya psana psana ngamani inkoko nangule sabi. Ifisabo ero ne misalu ukuti babi abako samushita balipabukulu. Kuti mwakwanisha fyonse ifinga chakwe bati namukwataka galadeni panganda okusunga enkoko kabiri nokushita fimo ku market.
2: Aha, icho chaumfuika wino kuti nakwanisha. Wakashivandi natiye panga vajeti ngati kwafika panganda.
1: Natasha walume vandi.
2: Hello, Natasha wanasi pakunondolwe lefi fyonse.
0: Natasha vandume, ibukishe nilionso kuti mulimuli uyu mulimo wonse. Ukukwato mwano wa mumi kabiri wakosa. Na mayo pabukulu afuile okulia ifya kulia ifya lekana lekana umwaba ama nutrienti chila mushiku.

0: Bari kayo.
1: Che!
0: Parang
1: ngayon. Happy Wabu!
0: Ano lang siya?
1: Che!
0: Muganinka.